yagale makhe mazara yengana yagale teke mazara yengana sadak ba asade kutang sa thang na manang ma pay na kapa na waso gan sadak yathar mura yathar teke karar sungro sungro sayo bahay kana asade bahay